0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Sodak, luak sodak. Ang kupakin no, halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nga, adi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to, no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sina ni. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no, ne. Adi.
1: Eh, mo ti bonang le dapot kito, mo trebati.
0: Eh, tunggang bak ku trebati din nga mo. Nga, aku gong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go ne. Kuni nga mo, monu mo syoti ya kono kot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ku pono ti. Kaki ku guyu-guyu pono lo eh. Tonggon. Bunu ko no ko ga mata te
1: bukan ni ogi soto e mo gi soto e kada di dingan ko ni ha so lo pai le gagala yen dua kuatih ka nang do pe ido de no ni nang tongon panu paling apus kati pus kani nyuyo kani bojang po nya ido ku talu ko sebenar le mo ga sa munang do dapot no do dapot aku bukan ni aku ti do ga pona de ba ko kristen ko gi pake do ku berani na mo ma me nah tak bo os lagi ya itih de do li aku na. Coti apa sih nasi adik ku? Tidak kena, memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kon ada aduh, ni tua terlebih no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Baha.

0: Iya, urip ni. Iya na narane lagu halang kena terisi dak urip ani hak na ji hawa halang gerita ma talama program kelih hadat asal tam lebih ani ya talama program kelih hadat asal tam lebih ani ita ma pia hpeji jaki ariang ngeriang dahun mantan temegong pahang deang tak jo kenun nati ngayo mana tu ani hak na petira tak jo adat tam kaya mo na ate jo ngayon eh yaman tulolim harido kayaan Miria FM
1: ngayo itam kayaan teke itam ngayon laho awin limbang sa alam po niyo ni pa ngayon na ke ngayon ko pajare ngayon ko pajare ngayon ko pajati awin itam te ngayon patangan na haba na jadi ngayon ni pun usin hati sa barang. Nih hati nyupe, nih hati ngayaw mati, urid hati. Nunan tam kaya angke. Usi dadang, itay talo usi dang nunan. Nah, hati ngayaw ni plaho, usi haji kapungun itu alang teh. Tanah hati nyupe, nih hati ngayaw, suuh iti. Dah hati ngayaw ni pa, dah kapung tengah ni, atang 6 bulan, atang sangat tanggi do mandara dah hati. Amin panau kodak dah hajak pa. Tergeri belajak ti. Tay na dah hati di, ngayaw na dah hati. Alaji dua kahong ala dua di pansukup na te uli na da. Nah, jadi kahong ni di la amin mara no mara. Nah, analang alang teh ngayo. Alang jil analang habe awi dah alang habe neng neng ngayo. Neng ngayo ara na nan neng ngayo ta. Sung no tuk ta na dang tanya kai kelopa. Nah, ada tam kayaan marung ngayo ni marung kebitang ni. Nusi buli tam kayaan ni teh ngayo. Te kebitang dahing kelunan lang peji makan peji dui yung telah nasi boleh. Aitam kaya ni te ngayo mesti haji yung hongai beke ay hongai betang rajang ti ay halam Sarawak lah mesti ha sabah ti te kadang ada te menuna sabah ti usir pada kata tau te apa mungkin 22 manja hangun tai lah abing ngiyang nyope kun dike ataupun te ha Indonesia ti ke nunan ay jam tuk dah kelabit nan abintam kumana tak telang usah nusik tan kebitang deh nah. Tapi teh masalah sedikit lah. Tapi dah anak kita benderi tidak. Teguh tam tay nuni ke atang ini ke. Dah kau matam supaya dah anak teh masalah. Oh, biasa sana usidang tam kebetang abin. Tanah tam ngayo kalau nalang kumana tak dalam usaha.

0: ya, gak pernah busung tuh kayak butit tuh kayak nang nyemin kerak tidak ok man kayak ada lang pernah busung. Amin ita lang pa ako manjiyo ko ngayon pa ita panak pa rin din pa nun na nalang tukit ang kayaan.
1: Sandang ngayon ngayon sabar?
0: Oo, sidang, sidang.
1: Ngayong nyope?
0: Ngayong nyope ka. Te arahan o rin hatay do. Amin alam tukit na lang ho. Ayaw ni, kaho ngayon ni, mesti te na kayong te awa umati, maran uma. Tana am te kaho ngayon na kayong dina, di akpare ka na ba?
1: Mesti te kahong?
0: Mesti te kahong. Awin na tit, napakay makan pa. Napakan. Dahan na kat kumain ka, naok man kahong mati ka.
1: Kahong man?
0: Tutok ko, pa ka. Jadi, no nantong na pa. Teka di dengah di, bila kau ka kumututaran umare. Jadi, si na te, kahong te umada, awin ututong. Umada tutong. Na kaya kami ini na ba? Ya sepuk, maok. Na apinji kahong nami ang, okidok man ureh lah, naok man ha ba? Naok man ureh.
2: Iya nun antam pejiok ngareng dah perit dah nun mantan temegong pahang deang nuno abit nun itama kayane ngayo de nuno alang deng dah nak jandang. Ya tuma pejiok nak kami dalam program kerada serta mengareng takna alang kena taman telok pudong layang dem parap alang kena

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apapun sang asangku.
0: Segmen ngarap pun
3: pukul perin atau pukul 02 terus ngarap.
0: Kita ada habis segmen ngarap pun.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai seba, IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web, opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam meket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA, di RTM.